Alam niyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Anak, sino may sabi niyan?
1: Si Papa po.
0: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
1: Ay, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

You've just heard the song from Tab Suzara with the song called Sabihin Mo Na. Only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly. Kasama niyo pa rin po hanggang sa pagtawid ninyo sa inyong pananghalian na DJ Max. 9:45 on the clock. Para po sa mga hindi pa rin nakakaalam kung anong tamang oras sa buong Pilipinas. And a big shoutout po na sa mga Tapsians classmates at sa lahat ng mga estudyante natin na nakikinig sa atin ngayon dahil wala silang mga klase. Diba? Congratulations at nagsuspend ang mga mayors ninyo. Diba? Sa mga naghihintay pa rin po, yun nga, wait nyo lang. Diba? Baka nag-e-edit pa lang. Hello DJ, napanood mo na po ba yung Spider-Man Brand New Day? Yeah, napanood ko na rin. Nagulat lang ako doon kasi kinalaban niya si Ipisman at the same time, isa sa pinagtataka ko, si Tom Holland pala ay marunong mag-Tagalog. Marunong mag-Filipino. Ay okay, so mali pala, sorry. Gagamboy pala yung napanood ko. Hindi ko pa po napanood yung Spider-Man Brand New Day na yan. Ayoko maki-join sa trend. Yung iba, hindi naman talaga Marvel fan. Sunod sa uso lang eh. Hindi naman alam kung ano yung punot dulo, ba't ganun yung kwento, mga ganun. Mema lang, makasunod lang sa trend, diba? Ako kasi talaga Marvel fan ako, pero ayoko kasi yung nakikipila. Ayoko yan, yung mahaba ang pila, tas ano, ang tagal ng waiting time. Para kasing nasasayang yung mga mahalaga kong oras. Diba? Napaka-ano ko naman bala, busy person na akala mo'y nag-iisip ko ano mayambag sa Pilipinas ba ganun, di ba? Hindi, pero totoo, ayoko yung pumipila. Hintayin ko na lang na magkaroon ng ano, ng release yan sa mga iba't ibang streaming website. Yan yan. Darating at darating din naman yan. Yung iba kasi gusto lang din ma-feel yung vibe na manood ulit sa sine, na may mga kasama, na may mga sumisigaw, ganyan, di ba? DJ Max, kung totoong Marvel fan ka, libre mo nga kami nila doon. Kahit huwag na tayo maging Marvel fan. Alam nyo, mag-review kayo para sa nalalapit ninyo civil service examination. Hindi yung kung ano ng mga pinagsakasabi ninyo dyan. Tara tayo mag-samgyup. Sabay samgyup eh. Hindi naman talaga akong Marvel fan. Mahilig lang ako manood na isa lang naman yung ano yung Marvel na natipuhan ko. Na kwento. Yung Iron Man. Yun lang naman. Si Tony Stark. Talaga nagulat ako nung yung Spider-Man Brand New Day. Nagtagalog si ano? Si Tom Holland. Tapos nagpagawa ng ano ng suit kay ano kay Ate Glo. Tapos kinalaban niya si Ipisman. Ay, hello! Ayan, may nanonood sa ating bata, no? So magpaka-formal tayo ngayon. Nakikinig po rin sa ating ngayon ang mga engineer ng DAR na hindi nag-renew ng kontrata sapagkat ang tagal daw ng kanilang sahod. Shoutout natin yan kasi nga ano, ewan ko nag-renew or hindi to nag-renew tong mga to. Kasi, ewan, alipin ng salapi, naghahanap ng pera, pero ayaw naman magtrabaho. Ano yun? Dumarating na lang from puno ng guava yung pera? Ganun yun? But shoutout kila Engineer Carla Janine Viernes at Engineer Carl Feliciano. Kailan ang kasalan ng taon? Alam mo ba, Carla, ikaw na lang ang magpropose? Dito ni-reveal on air eh, no? Alam mo ba, Carl, meron kaming pinag-uusapan noon nung wala ka. Binabackstab ka namin eh. Ikaw kasi. Ay, hindi, bad daw yan. Wag daw natin sabihin ang tagal ng sahod nila sa DAR. Hello po sa mga engineers dyan. Ano man ang klaseng engineer kayo. Ay, may nakikinig din sa atin ng mga engineer ngayon sa Manila naman. Sila Engineer Jerry Gonzalez. Nagsusukat naman to ng libang. May isa pang engineer na nanonood sa atin ngayon. Sila Engineer Janabel Lugo, civil engineer. Ba't puro engineer ang nanonood sa atin ngayon? Iba't ibang klaseng engineer? Wala bang iba't ibang klaseng teacher dyan? Puro estudyante, ganun yan. Hello po sa inyong lahat. Oy, Carla. Buti nagising ka ngayon. 9:49 pa lang ha. Di ba dapat ang gising mo mga 11:30? Ganun.
naman pala ang gising. Di ba umuwi yung kapatid ko? Ang ating text line ay bukas na rin po sa inyo sa mga nais magpahabol ng mga mensahe. Shout out, greetings, or anuman yan, feel free to do so at our text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Or sa aking FB page po na DJ Max. Sa mga nag-a-add sa akin sa Facebook na nakilala lang ako dahil sa TikTok, eh hindi po ako nag-a-accept ng basta-basta kasi yung buhay ko ay private. Kapag ba pumikit po ba yung bulag, DJ, wala po ba siyang makikita? Check mo, try mo. Pag pumikit ka ba? Kapag po ba si po namatay, tawag doon po die. Ken ha, Ken. Wag yan. Sorry, sorry po ha, nabanggit na on eh. Wala na akong magagawa. It's irreversible, di ba? From Shaina, kung money is the root of all evil, eh di mabait pala ang PhilHealth kasi they took the root of all evil from ass. Huwag yung ganyan, mga controversial issues yan. Diba nga? DJ, sabi nila, hindi daw magla-landfall ang bagyo. Bakit garod? Signal number one tayo. Hindi ko rin alam. Diba nga, kung kakilala ko nga, non-available daw yung kaso, nakapagpiansa naman. Ganun po sa ano, sa Pilipinas. Oh, expect the unexpected, eka nga nila. Kapag po ba nanaginip ang bingi, nakakadinig po ba siya? Sa panaginip niya, yes, kasi may hearing aid na siya doon. Not quite sure lang sa ano, sa in reality ganun. Hindi ko sure yan. Anyway, 9:51 on the clock. Tuloy-tuloy po ang ating non-stop na tugstugan at kulitan. For the meantime, let's get back to the music. I got here a song from Moira De La Torre with a song called Tuwing Umuulan. Back-to-back with Kyle Juliano Sundo. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max.

That was Bugoy Drilon with a song called Hindi Na Bale. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Your solid tambayan with yours truly, Mams DJ Max. 10:12 on the clock. We're halfway with ending our program. Anyway, magandang umaga pa rin po sa inyo lahat. Tila bagay tumila ng pag-uulan dito sa Santiago. Ewan ko lang dyan sa mga karatig bayan natin dyan. Maulan pa rin po ba sa inyo? Tapos na po ang lagay ng panahon dyan sa inyo, ha? Kung may mga pahabol kayong mensahe, pagbate, pwede nyo ipadala sa ating text line 09-35-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. Wala po tayong question of the day. May nagtatanong sa text line natin. Wala tayong question of the day ngayon. Suspended din po ang ating question of the day kasi suspended ang classes eh. Kinalaman naman pala yun, ano? Anyway, magandang umaga po sa mga nakikinig sa atin habang nagkakabinyan dyan ngayon sa kanil mga tahanan. Sa mga nagro-road trip ngayon na tayo ang background music, hello po sa inyong lahat. Sa mga nasa palengke, sa mga dako ng Isabela yan or ng Region 2, magandang umaga po sa inyong lahat. Mukhang di ka mangangasim ngayon kasi medyo malamig eh, no? Ano daw yun? Maya-maya, basahin natin yung mga pilosopong katanungan. Parang doon pa rin tayo sa walang kwentang tanong na topic natin. Kaya nito, sabi ni Marco, ang lamok kaya pag natutulog DJ, nilalamok din po ba? Hindi sila nilalamok, nilalanggam sila. Ito na naman yung poo joke natin eh. Pag si poo nabasa, tawag po ba doon eh, sabi dito ni Kyle. Ayokong basahin, tama na. Naano na ako doon sa isang namatay na poo. Okay na yun. Oh, kapag daw ba ang bad jaw bumait, tawag ba doon good jaw from Jefferson? Pokorni ng mga Santiagueño, yung karamihan ng Santiagueño. Ano ba naman yan? Pag ba naging pari ang anak ko, anong itatawag ko sa kanya? Father din ba? Hindi, sonner. Ganun na lang. Para sa Thai, di ba? DJ, parehas pala tayo. Nakapanood na ng Gagamboy. Hindi ko napanood yung Gagamboy. Nabalitaan ko lang siya sa Soko. Yun yung ano. Yun yung totoo. Napanood mo yung Gagamboy? Yung tanda mo na pala. Kasi ako, hindi ko pa ano yan eh. Hindi ko naabutan yung Gagamboy. Ang alam ko, fetus pa lang ako ng mga panahon na pinapalabas yan or ginagawa. Napanood ko lang siya kasi dun sa Spider-Man Brand New Day, naging trending siya. Kaya mo talaga, ang bata ako eh. Bata naman po talaga ako. Ako po ay 19 at mananatiling 19. Hindi nagagalaw kailanman. Ewan ko dun sa iba eh. Halatang tumatanda na yung iba eh. No, kaya naabutan yun. Kapag po ba yung dirty ice cream, hinugasan, clean ice cream na, pwede, try mo. Pag na-try mo, balikan mo ako dito. Para mabigyan natin ng hatol kung naging clean na ba siya. Kasi kung hindi siya naging clean, ibig sabihin, ikaw yung lilinisin ko. Ang kulit mo rin pala, DJ, sa radyo. Hindi naman, nakikita mo. Ayan o, umaraw na mga kapatid. Mukhang may klase na bukas. Mukha lang ha, hindi pa po ako nagde-declare. Baka sabihin niyo, sabi po ni DJ Max. Naging mayor ako ng DOR. Naging president and CEO. Pwede po bang gawing ilaw ang ng tahanan si Mama kapag naputulan ng kuryente from Chris? Try mo, tignan ko lang kung di ka ma-armalite ng nanay mo. Diba? Try mo nga, ano, isabit yung nanay mo doon sa kisam. Tignan ko lang kung pagbaba mo eh, may buhay ka pa. Pagbaba ni mama mo eh, kung buhay ka pa. Ay, inako. Alam ko yung iba dyan, medyo inaantok at the same time, eh, gustong mamahinga. Mamahinga? Kinuha naman pala ni Lord. Dahil kasi diba, ang nakakatamad yung araw na ganito, yung medyo malamig, maulan, sarap magkape, yung iba walang kapiling, ganyan. Totoo lang, gusto ko yung ma-enjoy yung slow morning lang, ganyan. Yung walang iniisip na kailangan pumasok, walang iniisip na kailangan i-rush, walang pera din. Napaka-slow. Parang ang hirap na, no? Walang pera.
Have you ever imagined that? Gusto mong i-enjoy yung buhay, pero paano mo nga ma-enjoy? Wala ka namang pera. Hindi mo rin ma-enjoy. Kaya kailangan mo magtrabaho, mag-hassle, di ba? Kapag yung kapitbahay namin may mag-asawa, si Ariel at Perla, nagka-baby sila, ang name Downy. Okay. Kasi nga, sabi ko, minsan ang hirap mag-filter ng messages, lalo't pagdire-diretso yung pagbasa mo, di ba? Pag natutulog ba ang chinelas? Pangulit-ulit tayo dito sa sleeper na to. Come on guys, move on na sa sleeper, no? Hindi niyo ba naabutan ng Duralight? Hindi natutulog ang Duralight. Okay na kayo doon. Tama na yun, no? Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217 o sa aking FB page po na DJ Max. Pwede nyo rin pong bisitahin ang ating official website, that's top2011.com. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Maldita with a song called Porque. Such a Vacano song pala to eh. Back to back with DJ Alvaro's Ang Tipo Kong Lalaki. Keep right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max. Enjoy this song, mga kapatid.

0: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
1: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
0: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
1: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong violet niya.
0: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father, nakatingin sa kanila.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

11:11 on the clock. Magandang tanghali po sa lahat na ano. Yeah, magandang tanghali po sa lahat ng mga tagapakinig natin diyan. Sa mga sa oras nito ay nag-aalmusal pa lang. Ama nag-aanon tawag dito. Nananghalian, eh happy happy lunch time po. Sabi ko na dapat hindi ako nag-live sa TikTok eh may panira kasi sa live ko. A big shout out po sa mga ano. Sa mga teachers dyan, sa mga instructors dyan po sa may ISU Kawayan. Mga masisipag dyan. Ba't kasi may ano, may, ano ba yan? May nagre-request ng kung may babalik ko lang. Ano bang ibabalik? Pera? Sa mga nais po magpadala ng mga mensahe, feel free to do so at our text line 0935-810-8217. Bumalik yung energy ko, imbis na inaantok na ako kanina eh. Nagising yung diwa ko, ba't kasi may mga ganung messages yung ano eh. Big shoutout sa pinaka-cute na PE instructor dyan ng ISU at Chago, Sir AJ Escobedo. Na lakay. Laki-laki tao eh, pero nakatayo tayaris. Mag-upgrade ka naman na, sir. Swap mo na yan dito sa Chevrolet ko. Oh, mag-add ka na lang. Papayag ako, swap mo yan sa SUV ko. Big shoutout din po dun sa ano. May nakamalanding instructor ng ISU. But, ala kayo. May nag-chat pang isa na ano na... Ang tawag dito na daddy kong prop din. Yung pinakamasungit na P-instructor namin. Nung first year kami. Pinagtutulong-tulungan po ako ng ano, ng mga instructor ng ISU. Ay, shoutout nga muna natin yung mga nakikinig po sa atin dyan, yung mga classmates natin, yung topsians natin dyan. Na naudlot yung klase nila. Pa-shoutout si Sir Jonathan Roque. A big shoutout to Dr. Jonathan L. Roque. Ang pinaka-pogi kong tatay dyan sa ISU. Sir, baka ano nga, pakikutusan nga itong mga ito, nangungulit. A big shoutout kay Sir Ray Cesar Valdez. Sir, nakauwi ka na nga ng Pilipinas, nangaka-Alaska ka pa eh. Huwag na yan. Bakit kasi tumaan yung live ko kay Sir AJ? Nagtutulong-tulong, nanginginig yung kamay ko, ba't? Ano ba yan? Wala kaming klase, naka-break kami after meeting. Wala naman pala kayong klase, magsiuwi na kayo, sayang pinapasahod ang gobyerno. Hindi ka na babalik sa pagtuturo ng research, sir. Wala na, ayoko na. Ginugulo kasi ako ng mga professor ko eh. Pa-shoutout si Ma'am Vina Lintumaneng, isa pa yan. Si Ma'am Vina. Alam, dami kong alam na kwento sa'yo. Parang kanina nag-story ka lang na nasa infirmary ka. Buhay ka na ulit. Bakit nakikinig doon mga ano, taga-ISU at Chagi? At this is an open letter to Dr. Boyet Batang. Sir, yung mga instructor po, mga prof niyo po dyan, nangungulit dito. Pa-shout out daw sa taga Ford, I love you daw, sabi ni Sir Ben. Uy, naka-tuning sa atin ng Ford Isabela ngayon. Pinayagan ako dito. Mag-shout out sa aking kumpare, Jeric ano, Jeric Domingo. Parang Jeric! Namimiss ka ni Sir Bennett. Si Sir Bennett naman kasi kung ano, nung chinichika dyan. So, Sir Ben, pag ano, kapag yung love life mo na purnada, huwag mo na sa akin ipasa. Si Sir Bennett daw eh. Ano daw need niya sabi ni Sir Bennett. Need niya ng ano, ng kapayapaan. Need niya ng kapayapaan, sir. Kaya lumayo-layo ka sa kanya. Sigurado ng araw, may bagong ano, umalis ka na sa Ford. Wala pa daw na pala si Sir Bennett. Hindi ko to pwedeng sabihin sa ere, pero Sir Bennett, kerengkeng ka. Si Sir Ray kasi, isa pa, nagulat ako kay Sir Ray, nagchat pa. Hanggang talk ka lang daw. Tama na nga yan. Si Sir Ray, nanginginig na ako dito. Pwede ba tama naman na yan? Big
shoutout sa aking kaibigan na Ronnie J. Saet na hindi matuloy-tuloy ang aming Bagyo, ang aming travel papuntang Bagyo. Bagyo? Ayun, typhoon. Ronnie J. Saet, kila Rochelle Pagarigan, kila Baby Joy, kila FF, hello sa inyo dyan. Sa aking mga kaibigan na friends and family sa ISU. Kaya mo yan, ISU, once again. Wala ako. Si Sir Ray, pati ba naman si Sir Ray, nang gugulo kasi. Sama, ano, pinagtutulungan ako dito, guys, oh. Parang ayoko yung ganitong nararamdaman ko. Parang ano, parang kawawa. Wala na kasi akong balita dyan, eh. Hindi na kasi ako pumupunta ng ISU. Sa ang alam ko, may isang P-instructor dyan na dinos ako. Si Sir Bennett yun. Si Runner of Arrow mo. Totoo! Pero nagising ako. Inahantok na talaga ako kanina. Kaya lang biglang, anong tawag dito? Biglang nag-chat ka, dumaan kasi si Sir AJ sa live ko. Tapos may minention na kung ano. Si Sir Ronel, nakikinig rin sa atin. Sir Ronel Agustin. Ay, Sir! Wala na, nabenta ko na lahat ng sasakyan na pwede sa'yo. Hanggang ngayon, wala kayo. Ginugulo ako po. Binubulabog ako ng mga buwisita ko sa ISU Chagi. A shoutout, boss, from paring Taguro. Pati ba naman yung program chair dyan? Yung naka-EcoSport na, nagche-check engine. Big shoutout kay Sir King Harold Gingab. Present bossing, galing sa malalakas na tao. Ayan, si paring Taguro naman pala. Masyado na itong mahina sa mundo ng mga normal na tao. Sa mga nanggugulo po sa akin sa ISU, siguraduhin nyo lang na may tuturo kayo sa mga estudyante nyo, ha? Mamaya, puro lang kayo pa push up, pasayaw dyan, ha? Puro na lang kayo pa dance sport dyan. Sa Alatimais, ka nga ni Sir Bennett, wala naman kaming napala. Parang di naman namin nagamit yung sa Alatimais dito sa totoong buhay. Sir Bennett, kung ano pinapagawa sa amin. Pwede naman niyang sabihin na type niya lang yung isa namin kasama dun, di ba? Good morning po from Shira. Good morning! Si Sir AJ naman kasi, parang Good morning, Church Step. Good morning po. Buti na, hindi nakikinig yung kakilala ko, eh. Namimiss ko tuloy magturo ng research. Kaya lang kasi, Sir Ronel, wala na yung mga kotse. Bili mo na lang itong Chevrolet ko, kaya lang medyo mahal. Ito naman si Sir Ray, di ka na mag-upgrade ng sasakyan mo. Kaya man-yaman mo na eh. Pwede ka namang saglit lang na loan yan. Pwede na yung Ranger. Kamusta naman si Sir AJ? Kalaki-laking tao, naka-Toyota Yaris. Parehas lang daw kayo ni Sir Ben, walang napala. Oy! Meron naman ako napala. Bago magtapos ang pagsasama, may napala ako. Sir Harold! Wala na mangyayari dyan sa check engine ng sasakyan mo. Ang bago. E-bike na lang bibilhin ni Sir Ronel. Bagay. Si Sir Ronel naman, dapat nag-i-invest ka sa mga sasakyan, sir. Hindi sa mga kung ano-ano. Di sana ako nauna yung sasakyan bago ka nagpakasal. Para namang tanga si DJ Max sa part. Pa-shoutout po kay JM, DJ. Big shoutout kay JM. Yung spark plug ko. Okay yung spark plug mo, sir. Di naman na nag-check engine. Okay nga, yun eh. Diba, tama kami yung oxygen sensor yun at saka yung bulb seal. Matanda na kasi yung sasakyan mo, sir. Kaya dapat yan, benta na natin. Sabi ko naman, sir, prinesyuhan ko na sa'yo ng 150, ayaw mo pa. Ay, for sale po ang aking sasakyan. Sa mga naghahanap na sasakyan dyan.
Alam niya, ito yung pagpapatunay eh, na hindi porket nasa government ka, secured ang buhay mo. Ay, iba. Ewan ko ba dito sa mga to, kung ano mga pre-priority. Kaya minsan ayoko nang dumalaw talaga dyan sa ISU. Alam kong tampulan na ako ng tukso dyan. May gusto lang akong dalawin dyan sa ISU. Yung canteen namin, namimiss ko kasi yung ano dyan, yung... Ano tawag sa ulam na yon? Yung ano, mamaya. Giniling yun. Namimiss ko kasi yung ano, yung giniling dyan sa canteen. Ang nakakabwisit dun kapag dumating yung mga ano, vendetta. Mga vendetta, yung mga prof. Pag sila yung pumila, ubos ka agad yung ano eh, yung ulam. Nawawalan kami ng chance na mga ordinaryong taong umorder. May dadalawin ka dito, pangalanan mo lang. Wala akong dadalawin dyan. Pwede, yung kaibigan ko, si Ronnie. Tapusin na nga natin to. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe. Ako'y magbabalik maya-maya, saglitan lamang po ito. I've got here a song from Shamrock with a song called Nandito Lang Ako, back to back with Orange and Lemon sa Pinoy Ako. Keep right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio with yours truly, of course. My name is DJ Max. Enjoy these songs, mga kababayan.

0: I'm a fireball.
1: Fireball by Pitbull only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course, mine's DJ Max. 11:47 on the clock para po sa mga nagla-lunch dyan, sa mga may pagkain, happy happy lunch time po. Sa mga wala naman, mag-diet kayo katulad ni Sir AJ. Sir AJ, hindi naman marunong mag-diet eh. Ewan ko nga eh. Laki-laking tao nito pero napaka-flexible na tao. Ang kilo nito nasa 150 kilos pero kayang tumakbo ng 3 kilometer ng 2 minutes lang. Ganong kalupit si Sir AJ. Nag-shoutout sa aking kaibigan na nanonood April Anemenzo. Kuya, kailan po birthday mo? Doon na lang kita ililibre. Basta punta ka ng Ilagan. Grabe, Ilagan. September pa. See you bukas, kuya, from JD. Tapos Santiago po ba kayo? Wala na. Diyan na mamamatay sa EDUC. Tama. Third year ang pumapatay sa EDUC. Yes, sir. Uy, Tapos Santiago. Pag dadalaw ka dito, make sure may dala kang pagkain ha doon sa mga estudyante natin sa Tapos Santiago. Uy, thank you, JD. Ano yan? Para saan po ba yung mga roses na yan? Nagiging pera ba yan? 3 kilometer in 2 minutes, dinaig si Flash. Diba eh, si Sir AJ nga nun, tumatakbo yan ng 3 kilometer ng 2 minutes. Partida habang kumakain pa yan ng hamburger. Parehas yan eh, pati si Sir Ray, malupit yan si Sir Ray. Lalo na si Sir Harold. Mas malupit yan si Sir Harold. Opo, nagiging pera, sir. Ah, nagiging pera pala. Oy, nanunod, nakikinig pala sa atin ang pinakamayamang negosyante ng Alicia Isabella. Si Sir Jeff Cristobal ang may-ari po ng Yanis Chica na mag-o-open po ang kanilang next branch dito po sa May Victory, Santiago City. Di ko lang alam kung na tawag dito kung anong norte or sur. Nakalimutan ko yung sinabi ni Sir Jeff. Sir Jeff, pwede ka nang dumaan sa Ford Isabella. May ano na daw, may stock na daw doon ng engine cover. Kaka-confirm ko lang. Nung araw sabi ni Sir AJ. Nung araw? Sa bagay, nung pumasok kasi si Sir AJ sa ISU, sunrise pa lang yung kanyang buhok. Ngayon, at medyo matagal-tagal na siya sa ISU, pa-sunset na. Papa-north na ba? Kamusta naman si Sir, si Sir Harold? Si Sir Harold na takip silim, di ba? Hi, Sir Fidel. Shout out here from UAE. Uy! Hi there, from a viewer from UAE. Big shout out sa idol kong mayaman na nagsabi sa akin na di baling walang pera basta mayabang. Si Sir si Sir Jeff yan. Kasi kapag wala ka ng pera tapos magmamakaawa ka pa, di mas mukhang kaawa-awa. Kaya sabi ni Sir Jeff, di baling walang pera basta mayabang para di ka alipustahin. Sa kanya ko natutunan yan magyabang ka lang. Diba? Kasi mamaliitin ka eh. Nagpa-hair transplant si Sir Harold. Kailan? Paano tumalab? Yun yung pinakamalaking question eh. Paano tumalab? Si Sir Rat, sa to sa kinakatakutan kong PE teacher. Pag sumigaw, tuy, tagus hanggang balun-balunan mo tuy. Pinasakit mo ulo namin sa research nung grade 12. Nasa UAE ka na? Si ano ba to? Si Christian Arcilia? Pasabi nga DJ, tama na ML, JM. O JM, tama na daw yung ML mo. Ay, Sir Jeff, pwede ka nang pumunta sa Ford Isabella. May stock na daw tayo ng engine cover. Hindi yung puro ka BYD. Gamitin mo naman yung Raptor mo. Kaya na natutuwin yung Raptor eh. Hindi kasi ginagamit. Minsan na nga lang gamitin, pina-underwash pa. Hindi ba nagsabi sa'yo pwedeng ipa-underwash yan? Sanaanan to ng mga nasa aking nauukulan. May nanonood sa ating kanina na third year student ang ISU at Chagi. Kapatid, magdalawang isip ka na. Kung nakapasa ka ng PE mo, wala yan. Cedric Flores, sir. Advisory ni Ma'am Feb. Oh, okay. Cedric Flores, natatandaan ko to. Tahimik to eh. Kamis ka magturo, sir. TC ka nung senior high school. Teacher mo ako ng high school ka? Ganun ako katanda. Third year college na yung estudyante ko ngayon. Totoo ba? Ano sa bagay, mas matanda naman sa akin sila, Sir AJ. Big shoutout sa mga P-instructor po natin dyan, kila Sir AJ, Sir Bennett, Sir Harold, Sir Ray, Sir Ronel, Ma'am Vinaline, at kung sino-sino pa yung mga ka-echosan nila dyan ngayon. Idol, San Isidro lang naman may pasok. May sarili mundo ang San Isidro. Magkasing edad lang tayo. Hindi ba naman ako 43? Grabe ka naman, Sir AJ. Si Sir AJ, ano na to? Yung mga nasa, ano na yata, 45, ganyan. 45 yung kanyang waistline. Ay, 35 ba? 35 daw ang kanyang waistline. So, medyo malapad pa rin. P-teacher ko si Sir Ronel ng buong SEM nung second year. Ay, Sir Ronel, bagsak mo to. Hindi na ito deserve pumasa. Sir AJ, bata ka pa pala. Sabi ni... Sir, si April Anemenzo to, sir. Yung Juana, Sir AJ. Kung natatandaan mo yung member ng choir. Pero sintunado naman. Ay, pasado ka kay Sir Ronel. Ganyan yan si Sir Ronel, masyadong mabait. Takot kasi yan na ano eh. Takot kasi yan na mabash eh. Nagmamakaawa kami sa kanya, nakunin niya kami ng second sem noon. Bakit ayaw nyo kay Sir AJ? Kay Sir Ray? Kay Sir Harold? Sa bagay, iniiwasan talaga yung tatlong yan. Mas iwasan ninyo si Sir Bennett. Sinasabi ko sa inyo, si Sir Bennett, lahat ng tao dyan sa ISU, kalaban niyan. Sir Bennett, mas malawak na yung coverage ko kasi sa Ford, hanggang dun lang kita na babanatan eh. Shoutout batchmates ng first year college. Uy! Sino to? Nasa Taiwan to kasi Taiwan yung flag niya. Sino kaya tong batchmate ka na to? Sir AJ, nakaabot po kaming regional competition noon. Wala kaming pake. Christina Peconio ba? Tama ba? Ito ba yung batchmate ko na ano noon? Okay, natatanda na kita. Hi there! Anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng 4 oras na non-stop na kulitan at tugstugan. Magsama-sama po ulit tayo bukas para sa panibagong 4 oras na kabulastugan, katatawanan at kung ano-ano pa man yan. Sapagkat ako'y nandito lamang at hindi lalayo sa inyong himpilan, wala naman ako ibang pupunta. Sasabotage nyo nga itong si Pidel. Hindi ako nasasabotage. Kahit sinong ano eh, edalan yung tao rito, walang ganun. Once again, this has been your DJ. My name's DJ Max. Saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kapatid. At laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from A.R. Rahman featuring... Yeah, the Pussycat Dolls with a song called Jai Ho. Back to back with Papa Cinco's Para Papa Papa. Sinanta? Keep it right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, of course, DJ Max. And now, signing out. Bye-bye!

Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.

0: Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Hey!

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year, subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oh pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
2: Ah eh, yun lang.
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 Taps Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on Taps Radio.
4: Hit that! Hit that! Hit that! Hit that! Hit that! Hit that!

0: Ito ang Top Achievers Private School Incorporated, the best performing private elementary school and best performing private secondary school in the whole division of Isabela. Congratulations, Tops! You are the best!
1: Nay, natinik po ko.
2: O ito, kumain ka na ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
2: Kumain ka pa ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
2: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
1: Dito po sa paa.
2: Ay, yun lang.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Antagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
2: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
1: Yun lang.

0: sana ang relasyon natin parang wifi internet.
1: Bakit naman?
0: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
1: Ah eh, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
2: Ako po, sir!
1: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
2: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
1: Ah, eh, yun lang.
3: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
4: TAPS. TAPS. TAPS. Radio.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Bat, kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
1: Eto, okay naman, Batch.
0: Kamusta na si Jojo? Siya ang napangasawa mo, di ba? Kamusta na ba siya?
1: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
0: Yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Odo, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh, kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
2: Eh paano? Naputol lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
3: Ang gawitan, bakit?
1: Eh, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAP Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAP Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAP Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAP Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAP Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: What is electricity?
2: Ma'am, it is a kind of kuryente that dikit to the puste and make our ilaw sindi. But once you touch the kuryente, oh my gosh, I feel the pain.
1: Ah, yun lang.

0: ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Anak, tawagan mo ang tatay mo sa cellphone? Pauwiin mo na!
2: Nay, babae po ang sumagot!
1: Sinasabi ko na nga ba eh! May tinatago yung tatay mo eh! Anong sabi?
2: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
1: Yun lang!
3: Hey, hey!

0: Alam niyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak niyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
1: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
0: Ah, yun lang.

Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.

0: bilingera. Uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman. Nagsasuggest lang eh.
0: Ah eh, yun lang.

0: naging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
1: Ay!
0: Pak!
1: Yun lang!

0: sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.
1: Ate, muntik kami sinali ni Ma'am sa contest sa mat.
2: Eh, bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
1: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
2: Eh, yun lang.
3: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TAPS Radio 24/7.